Yeah, le teme le tato ofisa fa zala lau nei ia ua toe lua sifulu ma le valu minute ona avaleo le julai valu toe lua sifulu ma le valu minute ia e te ai le julai valu ia te tonu ia faisina malu lu to tonu le lau mua zini ia io ia tau tia le malu lu le nei jai au ia evi ia le jua ia po le alava le malu lu ia e fatau nubea ia le val awina ia le calling po le purpose na tu le jua i to tonu le tangata ia e fatino ia ofia lava o e maume le tato proclame le nei jai au ia e fatalo fatu ya le tato talo fa fa mo te tonu le ai o Liverpool isini ya use talia ya ya te ojo uma ya fa talo fa tu ya le masiofo ya me fu afiso ya me se fo le nofo ya lo fa pe ona mafuta mai ya fa fa dele lava ya mo lo fanga ya ile nei jula le tao le tato proclame ya maru ya foi ya fu fu fa pe ona fenga ya mo lu ama le fa dau ya ile nei ya so ya fa manu ya le tu fa fa dai ya mo lo fanga ilungo le tato penga te fa ilangi ya fa pe fo ilungo le tato website ila to uma fa pe ona mafuta mai lunga le tato website ya fatalo fatu ya le tato talo fafamo ya te oe ile nei jula o le tayao ya le tayao le ipu koko vevela ma le pankeke ma fana fana voilele ma fulo fola au ne la poko poko kama ma fulo fulo voilele manifinifi oka oka se ma na ya ya te tonu ya o lato uma vapea ona fatu ama leifua mai le nei tayao ya ya le anga lelei o le jua fua fuanga fo ima ponkalame ya o le nei yanso ya fatalo fatu fo ya ina i tina ma tama fa pea ona faya ya le faiva o le taujua i totonu a inga a meze lava na i tina ya le tapena ino walo mafanau i tayau le malulu ile a unga ya te tonu ya o le tayau nei o weekend ya uta mawaisina malolo umivo ilele ya te tonu ya faisa malolo nga o le weekend awa ni ngalo ya je oe ya lo jiute na tuwe le tuwa i totonu ya je oe te tautua i totonu a inga ya onu uma kale sia ya ya le ngale le yo le tu ai fu fuanga ma pol kala me uma ya ile ne jula o le tai au me se fo yo le ne yaso ya wa fu fuanga ma pol kala me ya ile ne yaso ya ya le ngale le yo le jua au ni ngalo ya ta to wa ya ta to fa mo mo le tu ai me uma ta to te fa ya ta to mana jua le tu ai te mi uma ya fa pe vo i ona mauji no ya ona le le ma fa to nu ya le pol kala me le tanga ta ile aso ma le aso a pe ta to fa mo mo le tua ya io tato me uma tato te faia a io ya o fiala vai mo me le tato por clame to tono lo sa ile ne ya so ya ya le ngale yo le tua io ya a fa longo wale la va ya le lei o na fe tua fai sina malo longa se fulu lima minute ya to e fa wa ul fainga malanga a te mi le ne ya tato te le to mana o mie ni fa la lave e ona tutupu to tono tato a inga le vai tau le ne ya ba ole me tato io le tato fia fia ma le tato enjoy ya ma le tato happy on me pito sili na onna taua a ya te tonu ya ofia lava o ima ume el tato por kalame ya ya le anga lele yo le tua vantaro fa tu foi ya ila tu uma lava fa peo na fia ngai manga luenga yo ya ile ne tu la o le tae au a ya fa talo fa tu le tato por kalame le tato talo fa fa mo ya ila tu uma ya fa peo na fia ngai manga luenga a ya malo malo fai o le fai va a malu lu ya to tonu sini le temi le ne ya Tua malulu a te tonu fo ye vampe na fo ya ai uma ito tonu o ni usila a iyo e ya malo fai ole faiva iyo e ya ole ipu kofi ma na iyan ma fana fana ya tu lola iya le ilunga fai le fa malo stino iyo me pito sili na na taua a ya le teme le tato ofisa fa anzala lau ne iya wa toe luas fuma lvalu minute dale i tula iva toe luas fuma lvalu minute dale i tula iva ya dale iva ya fa muta fo ile au au nanga le tato talo fa fa mo ile ne yanzo mo oe Samoa Ya, ole tato proclame le net, this is our local radio station, 89.3 2GLF.

Oka oka e sole a me vele malulu a malulu ya sole ma kwa yo wafu a sole e sia ta uwa yo fa malo skingo a yo te tonu yo lo fai fo fa malo stino al ma sio fa ya me fu a fa fangu lunga fi so fa ye sole tu lo fa me fili si tu lunga fai fa malo stino ole ma kwa malulu ole me a yo ya vi ele tu te tonu ya o tau and season from god a ya ta to wolai ta to lo na ta pena yo ta to tangata ile nei fonga ele ele lo tanjo ya yo au mai le tau malulu ya fai la e o le tau malulu a ya mai vo le tau mafanfana a ya fai la e a o le mafanfana a o le time and season a ese le tau a ya te tonu fa tau lova tu tamu tia o nga uma lava me se nei o tanto matua ya fa pea o na mafuta mai sa mo ya te tonu ile nei tula o le tai au a ya ole macho wa onga java bea ona close le ball aso to na ya ol pola so tofi am tau tia le upo le tua a na tapuni la tama fa ya onga le macho wa onga a fa mele sa no nga tama ya o watu lo a watu lo ya ve o to mani masima ole la lolangi a ma nai ya ya a ve o to mani masima a ole o tatala e macho fa ya onga le macho yo lima oka oka e so le tau tia a fai mai e lua mea na mwha'amanui ai lo lojo i le pō le a. O lea tu ai nga maasima lo iai lo tangata a. Iwe matau tia a. Lea tu ai nga maasima lo iai lo tangata a. O le maasima iai le flavor. Ma le maasima e leise taste e leise flavor. Ia e tongi fafo a. Le fai mai iai le mantai o ilima a. Iwe tongi fafo e soli e vae ma soli e ta vale a ta ua a. O le fi aule na ia mo le tamitia unga uma taito atasi ile po le aso tofi a. Ia o atu ia vea o toma ni mazima o le lalolangi. Ia failo atu le matango fie o le tua. Te tonu ia o lo mafuta mai ia tamitia unga ilungo o le tato upenga ta failangi a. Lo lato mo li maui le sosia o le tua lo ito tonu o le a unga le nei a. Ia lea ua ta puni le lea ua watu ua le onga ile tolu tolu vayazo ya to amatalia fo ile onga ile masina fo wa ta tonu ya o ilava ila to e fa pea ona mafuta mai mafa longo longo mai o mana o mia sha onga ina ia fa lau tele le a wino le upu le tua o le a onga tonu lava le e te afio mai su mai ai a se ia o wa o ita to le upu le tua a lo ta to ye ile vai te mile nei fainga ta le lua ono lua fitu lua valu lua iva o le si fesh lea lea tua e to tonu o le paneta le nei o le lau ele ele lo tato iai. A le to ate lo tato e tato te le o ui loa le fesh lea lea tua le ya fanga solo tu iai tato ua. O to tonu lao lea onga lea ia o lo o fapea o na o hao ai le fesh lea tua ile paneta le nei ya. Ya o lea onga le nei ya o ai lava o faa longo longo mai le nei julae fia awai to tonu o lea onga le nei ya faa fiso tai le Facebook page ma tua va ya onga. Ya ngafa tine tari ngafa ya mese fo ya le tina ya fa mo ngafa fa so tai zo wa noa ilesi ya onga le ya fa nga solo ne ya mtau tia ya bol mau ta mi tia onga ilungo ole CRN ya ile matau tia male loloto le upo le tua a tapuni le onga ile pol na fa mele message da ma tua fa ya onga watu ya o to wa masima ole fonga ele o atu fa ilo atu le feleva le tua wa wine to tonu le onga le ne a yo fai lo atu le upo le tua wa wa winai ya ve tan to ma masima ya ina ia fa manui ai loto fo yo nisio ilanjo ofia mawale upo le tua a ya ve tan to ma masima yo o lo ye le flavor le tua ya ta la ya tu le finanga lo le tua a awa ale se flavor lo mol mawale le mata yo lima ale se flavor ya ofa me watongi ifavo ma solo ia vai ma solo ye ta vale longo hingele ngal masima ga ko wa yo ya te tonu ya ole onga le na fa so ta so wa no ima tua fa ya onga ya ngafa tene dali ngafa ya me se fo le jina ya fa mo ngafa ya pe ai nau nau le upo le jua to e fa lau jele ya lo si la via maro mal malama ile afia nga ba ia le jua a au ni sina yo tato tato fa zala longa ya o tono mai le tato le tato o visa a au ne ngalo ya je oe a fa pe te e te malanga i jamo a au ne ngalo ya je oe a yo jamma o le vinne mata u jia yo le au nanga le jamma o le vinne jamo a yo fa mai ya e fol au nanga a
a o le matua I mautu mea uma le leile whaatino ina le ai so stress vai lele pe alatu I Samoa na e whafso tai lava tamo le vine o antu ia watu mai le lozai le malai va lele ia ona e vaeva lola ia lele mata ngō fi o Samoa a awa ne ngalo ia nje oe whafso tai tamo le vine le numero le telefoni ia o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia malesi telefoni ne o le fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa a fa peo e alala ya tunu ne ya tano e vili le plus ongo valu lima ia ona e vala aulea I telefoni le na o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono jasi valu valu jasi fa ia ele na o ta vale a o lo iaimo mo tamai ta vale la iti o ta vale feo lolo lima nu foa ia o vene ta se fulu lua nu foa se fulu nu foa ia o four wheel drive a ma naia ta vale ma male le tapena ina mautu le tapena ina ele ngantai ta vale ia mo meo fale ie a mafutanga vo ia a inga io mai kalesia ia e tol selau ni mas fulmo jupu tanganta e ofi te tonu le fale ie telele na ia e foi ta mai fale ie tele do inga fale ie ia e foi manu foa ma lau lau mafutanga te tele mo meo

O ye mo me o masini fo ye fa lau le leia lo fanua afa pe fo wa manao e sua lo fanua e kilini lo fanua ya o lo ye le masini au nanga na tamo le vinne ma tau dia tau ngo fi tele le tau mo o ya fa so dai ya le no mele na le telefoni fi tu ono lima valu ono iva fi tu ono lima valu ono iva ma le fi tu ono tasi valu tasi fa fi tu ono tasi valu tasi fa pe ai fi malanga i sa moa ya mo me tanga ai ngai nu foa malaulau ia mafale ie ale ngalja le na ia o ta vale te fealu ai ia moa taungo fie le taumo oe ia male masini le na e faa lau le lei lau vanua io i mea e te fina ngalo ia au nanga le na jama ole vine ia ale ngalja leo le talofa garento ia loo tautua mai ai le fitalenga ia sola Philip Hunt awane ngalo ia te oe fafso tai lungo langa messenger o loo iai le sunga ia sola Philip Hunt ia fafso tai so za e te tafau vau ai za moa aile ngantele na ia o le tafau wata chips wa mole mau le ile pisinisi lea le tafau wata chips matautia ia ese le manta ngo fie tue mamale me tapena ai lo ufonga tau mafa maana ia ia o uta i vai dele o loo iai le fale tavale ne o le talofa karento ia ma le tafau wata chips o loo ngau sia ilmo meo le talo ma le fai ia le tafau wata chips maana ia ia ia ia siasi isa moa o ni ngalo ia te oe vala au ia le fitalainga ia sola Philip Hunt ia mo so sa le talofa karento ia a mese fo le tafa wata chips so woso ia ete sauma oi nei antu nuu ia le ngantele na ia ofre java le tamo le vine wolongo longo ala na tau tua iza moa le tau ngofie le leina tapena ajo ajoa ia fa so jae ia le messenger pecha ngafa tine jari ngafa ia ma telefoni fa bea ona laulau watu ia te tonu ia le ne jula o le tae au ia olo fa nga solo wa mai a foe ia le prayer walker le ainga o le fea ngainga i tue fao le gelope ia e fantalo fatu ia le tato talofa fa mo ia malo ngā lulue ia o le vala winga o le calling and purpose from God wa wa wina i tato i le tato wa onga i matua faya onga io le tato wole tala iatu ma fai tato ma soo ia ma fai loa ma tala iatu le fina ngalo o le jua o lo tatia lo na fina ngalo i tutonu o le fiongo pa ia le jua ia watu tato e fai tato ma soo ia vi ia le jua famono ia le jua ia i ngaluenga ma tango fia ma ngaluenga le lei ia fa pea ona tapena ina le nei jayao ia i mo meo prayer walk ia vi ia le tua fa fitai ngalo loe ile tua ia mo lo na fina ngalo a ia te tonu ia tu lunga te lue mai sa sa a au fa fia fia atu le tatu ta lofa va mo ia o ifo ini mafutanga vo upe vo le wakau noko online gigi a ia ute popole a le hia masezi e fo fo la vai le ala mea le ala mea a io fa isi e se fo i fa isa isa fo la fia ile dai au ute popole a la tua u malele mo lau mana mea sa wia a sa wia ayo eleai se vai fofo wa nao le tua e fofo wa fa fi tauli a yo ole upo le tua tala noa ulo yei la nganga pa iei totonu i anje oe o ingai au mai ai le langona o le alofa le langona o le loto maua lalo ia e fofo wa fa fi tauli totonu a inga mamafutanga a ya le teme le tanto o visa van zala lau nei ia uan to esfuma lima minute tale tula iva to esfuma lima minute tale tula iva ia tale iva ia fa muta fo le au nanga ya le tato cha lo fa fa mo ya che o e sa mo ile ne jula o le ja ya ya tu lunga te lu mai siva a fa ti e lo ma lili ile ne jula o le ja ya.

Ya le chame le chan cho official va zala la ne to sfor menu de jale julai va to sfor menu de jale julai va jale va ya fa mucha fo le au na ngal cha jo cha lo fa fa mo ya ya cho sa mo ya ile ne vo ya so cho na ya fa cha lo fa tu ya so uso ya sa mo ya ko pu fa pe ona ma fu cha mai lu ngo cha cho pe nga fa ilang ya fa ta uso ya manu ya fo fe au manga luenga ma cheu che ya ofe nga ya ma o ya ile ne vo cha mi ma ne vo ya so ya fa cha lo fa tu ya ila cho a ilu ngo le cha cho website a mucha o chia ya tele Ele ko ese popule ale fa meta ma pio self ma nai yo le mel na yo ai si vale se meto popule vo yo o tafa mo tu mo luma fe lava a si lava o ya a yo ole ma nai ale na ole wa win ile upo ale tu a mo jino fia fia ile me la fa ele se mo le tiro tiro e fo le stanga ja a yo ya te tonu wa lava ile tu ma futa mai le nei julai lungo ta to website ya lungo fo yo ta to penga ta fa ilangi ya ole litio fa longo longo ya o sa ili se avanoa ia ia onga tuspa ia mtau tia la onga tuspa ia le a e fai mai lava isa moa ia aia onga tu lava o ilo maota ma lau lawa ilau telefoni yo lau laptop ia po lau TV fo ia e fai mai e mantua fai a onga lea onga mai isa moa ia aia onga tu oi nei a o po o fia lava lea tunu o e a lala ma e papa a awai ioi e te a onga mai lava at the same time lai lai mai e lea onga isa moa a awa ni ngalo ia te oi fafso daile messenger page ma tua fa ya onga ya nga fa tine dali nga fa ya mese foi ya le tina ya fa mo nga fa ya mo so wa va noa ya le isi ya onga le ile ma sina fo wa ya wa ne ngalo au au nanga na tamo le vine nu mela le telefoni fa so jai yu sau ja vale po so sa te fia lua ya iza moa ya po fale ie o lau lau o le masini fo ye fa lau le leia lou fanua iza moa ya o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva po le fitu ono tasi valu valu tasifa fitu ono tasi valu valu tasifa yo melena jamo le vine matau jia lana tau jua malanga au au nanga iza moa ile nei fo i vai tau o le olanga aya por fetalenga ya sola o le talo fa carvento fa so tai le messenger sola Philip Hunt ya o ilunga o langa messenger ya ai mesho le tafa wata chips a o ina ya o lo tau tua mai ile fetalenga ya sola mese o le au fainga luenga la mancha fia fia o le talo fa carvento le tafa water chips i vai tele sa moa a ya tato fa sa longa fa pisinisi le na o i lavo fa fonga fonga mai ya le tanto lungo penga tafa ilangi ya fa lau ilo atu fo i sao pisinisi ya valau mai le numero a telefoni o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya pe a fa manao e fa lau ilo atu ya lau pisinisi ya se au au nanga fo i mo fale ainga o sui sui yo e valau mai fa lau ilo atu ia ilungo le tato ta lofa fa mo a ia awa ni ngalo ya joe le talonga ma tau jia ile afiafia na nei ya le ofu sama sama lea a o le tama leo matangi po le tama leo afa a tama leo hurricane ha tau jia a ia ma le au malos ya le chief awa ni ngalo ya che oi mata mata a wa aila le fainga le hurricane nga ngi ya sorry chief a o hurricane all the way a awa ni ngalo ya che oi mata mata le talonga na a o te le lopo la le jemi o le jemi ni sila po se me o le tolu e a ya o te leilo e tonu Australia po lal Jamie ya e fa tau nu wale ta longa lawi loa ma tau tia a ole tama ole hurricanes a ya o nga wau watu e tatala use vai laka pi a yo fa mai ya ile tina le inga wako alu e laka pi a shau e alfa inga ruenga su e meka ko kupe a awa ni ngalo ya te oe a ya le ta longa ma ta inga le na ile vya vya na nei ya ole hurricanes ya ma le au malozi ya le chief a ya te tonu yo fia lavo e maume le tatu Paul Kalame ya e fa talo vantu ya e si ua fine ya ya mela ya ale fa peona mafuta mai ya moa a mela ya mole ato lo fanga le tatu Paul Kalame ya i si o jama ya me se fo si o jina ya me se fo le tatu a inga i fale alili a ya me se fo i ya si o jina ya no fo le lei ya mafuya lo tenkau ya me se le tato ainga anjoa a ya mole atu alo fanga a le te mile nei ya lo fa longo fa me o tapuni fa le tupe i sa mo le kwa ka kwa ni tupe a
ya mulia jolo fa ngal tajo proklame ya na yo ai nga umala wa fa pe ona ma futa mai i ma tau tu fa le alili ya le ngal voi le le ai nga lo matua ya le tina ma le fa nau ya i mang yang ia ya le ngal le yo le tua ya fa so so ni tu voi ya yo ya o ne ngal lo ya tan jo a e te me lu ya tan jo i fi ta mo fenga jao le olanga a o inga o lo test ai kan tan jo le tua bola tu ai na fa tu tua ta to fa tu tua ya pe fa tu tua fa pe pe fa tu tua te le fa pe a yo to fa to funga umma me umma a ya te tonu ya to lima minute fa umma fa mu tavo ya la wanga ta to ta lo fa fa mo ya o to tonu le nei ofisa fa anjana la wa yo ma umma le fa fine na ta ta la le ofisa le nei ta yao ya o le ta le iva yo mai fo ya isi atu nu ya fa tino vo ya la to au au nanga a ya ole ofisa fa jan la nei lu su fa ju la le tau jua male au au nanga a ya mai la istanga te fo ya record la do por kalame le sau le va veao le se fulu lua ole lua ole tolu a e record ya ma wale na maten ta la le ile ofisa fa jan la nei ja ya uma ya e live to le ta to por kalame a ya te tonu o me uma ya a ya na mai ma tonu le onga nei ama tu fa ya onga na au mai fa fo ya le ta le ni fo i fa nga ina fo yo lo fa jau va ya lo ye o e te lo lo so le o wa tangan cha fa sala lau a yo ya mta ji ya le o ngal nei ya o o ngal nei au mai fa fo ya le cha le ni sai to to no ya ja u ma lo u le lo a mai la vai lo la ji ji e pe o la vala win na le jo ya remia a ya remia no ai te le fa nau ma le la lo lang le nei o vala win o o perfect a i to to no ma na va o lo ji na o ka se ma ja u ji a yo ya la o la vai la jo fa pe o na ma fu ja mai le nei jula e fia fa la jelle ya le sila via le fiong pa ia le jua au ne ngalo ya jo ya fa fiso jai ya le messenger pe jama jo fa ya onga ya nga fa tine dali nga fa ya mese fo le tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya mo so wa vanoa i le sia onga e amateria ya yu la ya la jo uma pa na ma fu jamai lunga le ta jo penga ta fa ilangi ya le fire mu ma langa le yo le jua fu fu nga fo yo le ne ya so au ne ngalo ya te ta jo fa mo mo le jua me uma ta to te fa ya e hi uma le manuia e te fa lungo ina fo lo lo to lo fia fia a pe ya yo le tupe pe le ya yo se tupe a hua ne ngalo ya te oe fia fia a fia fia o le vaila au pito sili le na o na unga i to tonu ya te oe a ya te tonu ya le tatu po kalame vore na zamoa i le ne yaso to nai ta tonu tatu toe ma futa fo i ia i le vai yaso fo i le teimi lava le nei ya i le tatu au au nanga mazani ya o le talofa famo e tau tuantu ya te oe samoa i le yaso to nai ima le aso to nai a fo fo fango le nei aso ya ya ilanga le leo le tua fa mo mo le tua ona manu ya leo mea ta to te faia ya sa mo jo wan to no bele la fo se upu fo wa le tau jama li la fa fo fanga anga ya ile nei ja ya le ta ile au au nanga le ta to ta lo fa fa mo ya la fo ye nu le ai nga ya mai le lo fa ma le file mo ma le anga le leo le tua ya e ma nga lo fo se au au nanga ya le ta to ta lo fa fa mo ya mo o sa mo ile nei ja ya ya ta tonu ba tu lo to so fua ile sampanjo le jua ile anso anja yao ya fatau nu wai mea uma lava ya o fuafuanga fo'i fale ainga ile ne yazo a mese fo'i le sampanjo le anjua ile anso anja yao ya mole tfo'i lo fanga le tatu proklame ya le ato uma fampeo na mafuta mailunga le tatu upenga tafailangi ya ya ile anga leleyo le jua fatau lo fatu se uso ya seyuli fampeo na mafuta maita lo fauso ya lo fantu ya sera manifanao a mese fo'i tatu ainga ya email po na ya ile anga leleyo le jua ya le temile nei sa moeso uantu nu bele ya manuia fuafuanga le ne yazo ya awai le jua ya lo fama anga lelei ya ifuafuanga umo le ne yazo and God bless you all.

te mele jan to official fa jala law nei wa luas fulu minu de te le julai valu le ja yo luas fulu minu de te le julai valu ya ile ja yo yo fa lava e mo mele jan to proclame ya ile nei tula le ja yo ya fan jalo fa tu mo fa lo fa tu ya le ja to jalo fa fa mo ya je oi ya lo live tu sa o tu le ja to proclame ya ilunga o penga ja fa ilangi ya le ja to proclame ya live atu ile julai fa se ya pa se ia pa ia le julai lima ile afiafi ile lunga o lau le tio fa alongo longo a il temi na live atu le tato por kalame ia ile afiafi a aolo live atu le tato por kalame le temi le nei ia ilunga o upenga ta fa ilangi ia fa talo fa antu ia ilan tau fa tu a maleifua mai ia i fa ngunga le lei o le poa na poa awa ne ingalo sa ufafdai le jua ia wa tato wa ulia fo ia le nei ia so fo ilona lova ia malona anga le lei ia te tonu ia le nei tulao le jayao e fa talo fa antu ia i au au na tatofi ale jua ia i so se fata fai daulanga i fia lo fa bea ona tau wazo ina ia le ipu vai ole ola ia wani a nganga se tele ia mo le fina ngalo le jua ia i ofalofa mfantalo fatu le tato por galame ia ia tu oto uma ia o au au na tatofi ale jua ia on tama fa zau ole jala le lei ia uofo ina lo lanto soifua ia tau jua ma au au na ia i le fina ngalo le jua ia fantalo fatu le tato por galame ia ia tu oto uma ia so se fanta fai jau langa i via ia fanta alofa atu foe ia i sunga i fa fea ngainga ma masiofo le aingo le fea ngainga ia i tue faul gelope ia o fea lavo e maume le tato porkalame ia fanta alofa atu le tato talofa famo ia ia joto uma sunga i fa fea ngainga ma masiofo ia mese foe le aingo le fea ngainga ia i tue fa o le gelope ia fanta alofa atu foe ia i matua faya onga ia ngafa tine dari ngafa mese foe ia le tina ia ia fa mua mua ngafa ya vi ia le jua ya wa tapunia fo le tato wa onga ya ile nei fa va yaso ya to e mawal tato malolonga a malolo le tono va yaso ya to e amatalia fo le tato wa onga ya ile masina fo ya vi ia le jua ya ile upu fa pea ona wa winai ya tamaiti ya onga uma a ya te tonu tamaiti ya onga ya wa faile tuanga ya fa talo fa tu fo le tato por kalame ya i tamaiti ya onga uma lava ya ole online bible school ya ile nei jula le jayao ya te tonu ya wala ifo le jayao fa le tonu fo le jayao ya awa jepo pole ya tulunga vai le ipu kofe ma na ya le mafana fana ya mai fa fetai le tua ya ile nei ya so fo ya wa ya fo a ilo to so ifua ai maize o zo ma do wala ya this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ele tem ele tanto ofício fa zala lau nei ia o to luas ful mal valumino je on avale o lei julai valu to luas ful mal valumino je ia e te ile julai valu ia te tonu ia fa sina malu lu to tonu le lau mo sini ia io ia tau dia le malu lu le nei jaiau ia vi ia le jua ia pole la vale malu lu ia fa tau nu be ia le val awina a ia le calling pole purpose na tu ele tu ai to tonu le tanga ta ia fa jino ia ofia lava o mau mel tato por kala mele nei jaiau ia fa jalo fa tu ya le tato talo fa fa mo te tonu le ai o Liverpool i sini i au se talia ya ya te o tau uma ya fa talo fa tu ya le masiofo ya mea fua fiso ya me se fo ile nofo ya lo fa peo na mafuta mai ya fa fta jele lava ya mo alo faanga ya ile nei jula o le tae au le tato proklame ya maru ya foi ya fua fua nga fa peo na fea ngayai mo olua male fa nau ya ile nei yaso ya fa manu ya le tua fa fjai ya mo alo faanga ilungo le tato upenga te failangi ya fa peo fo ilungo le tato website ila to uma fa peo ona mafuta mai lunga le tato website ya fatalo vatu ya le tato talo fa famo ya te oe ile nei jula o le tayao ya le tayao a le ipu koko vevela ma le pankeke ma fana fana voilele a ma fulo fola au ne la poko poko kama ma fola fola voilele ma nifi nifi a oka oka se ma na ya a ya te tonu ya o le tato uma vapea ona fatu ama leifua mai le nei tayao ya ya le anga lelei o le jua fua fuanga foi ma ponkalame ya o le nei yanso a ya fatalo vatu foi ya ina itina ma tama fa pea ona faya ya le faivo le tau tua i to tonu a inga a meje lava na itina a ya le tapena ino walo ma fanau i tayau le malulu i le aunga ya te tonu ya o le tayau nei o weekend ya ta mawaisina malolo umi voi lele a iyo ya te tonu ya faisa malolo nga o le weekend awa ne ngalo ya je oe a ya lo jiute na tue le tua i to tonu ya je oe te tau tua i to tonu a inga ya onu mai kale sia ya ya le ngale le yo le tu ai fu fuanga ma pol kala me uma ya ile nei jula o le tai au me se fo yo le nei yaso ya wa fu fuanga ma pol kala me ya ile nei yaso ya ya le ngale le yo le jua au ni ngalo ya i tan to wa ya tan to fa mo mo le jua i me uma tan to te fa ya tan to mana jua le jua i te mi uma ya fa pe vo i ona mau ji no ya ona le le ma fa tau nu ya le pol kala me le tanga ta ile aso ma le aso a pe tan to fa mo mo le tua ya io tato me uma tato te faia a io ya o fia lava e mo me le tato por klame to tonu lo za ile ne ya so ya ye langa le yo le tua io ya a fa longo wa le lava ya le le o na fe tua fa si na malo longa se fulu lima mi no je ya to e fa wa ul fa nga malanga a te mi le ne ya tato de le to mana o mie ni fa lava lave ye ona tutupu to tonu o tato a inga le vai tau le ne ya ba le me tato io le tato fia fia ma le tato enjoy ia male tato happy on me pito sili na onna taua a ia tai tonu ia ofia lava o ima uma ele tato por kalame ia ia le anga lelei o le tua fantaro fatu foi ia ila to uma lava fa peo na fia ngai manga luenga ioe ia ile nei tu la o le tai au a ia fantaro fatu ai le tato por kalame le tato tano fa famo ia ila to uma ia fa peo na fia ngai manga luenga a ia malo malo fai o le faiva a malu lu ia to tonu sini le temi le nei a Tua malulu ate tonu fo yefa bena fo ya ai uma ito tonu o ni usila a iyo e ya malo fayo le faiva iyo e ya ole ipu kofe ma na iyan ma fana fana ya tu lola iya le ilunga fai le fa malo stino iyo me pito sili na na taua a ya le teme le tato ofisa fa anzala lau ne iya wa toe luas fumalvalu minute dale i tula iva toe luas fumalvalu minute dale i tula iva ya dale iva ya fa muta fo ile au au nanga le tato talo fa fa mo ile ne yaso mo oe Samoa Ya, yeah. Ole tato proclamel net, this is our local radio station, 89.3 2GLF.

Oka oka e sole a me vele malulu a malulu ya sole ma ko yo wafu a sole e sia ta u yo fa malo skingo a yo te donu yo lo fai fo fa malo stino al ma sio fo ya me fu a fa fangu lunga fi so fa ye sole tu lo fa me fili si tu lunga fai fa malo stino ole ma kwa malulu ole me a yo ya vi ele tu te donu ya o tau and season from god a ya ta to wolai ta to lo na ta pena yo ta to tangata ile nei fo nga ele ele lo tanjo ya yo ao mai le tau malulu ya fai la e o le tau malulu a ya o mai vo le tau mafanfana a ya fai la e a o le mafanfana a o le time and season a e se le tau a ya te tonu fan talo va du tamu tia o nga uma lava me se yo tanto matua ya fa pea o na mafuta mai sa moa ya te tonu ile nei tula o le tai au a ya ole macho wa onga ja va be ona close le ball as so to na ya ol pola so tofi am tau tia le upo le tua a na tapuni la jama fa ya onga le macho wa onga a fa mele sa no nga jama ya o watu lo a watu lo ya ve o to mani ma sima ole la lolangi a ma nai ya ya a ve o to mani ma sima a ole o tatala e macho fa ya onga le macha yo lima oka oka e so le tau tia a fai mai e lua mea na mwhaamanui ai lo lojo i le pō le a. O lea tu ai nga maasima lo iai lo tangata a. Iwe matau tia a. Lea tu ai nga maasima o iai lo tangata a. O le maasima iai le flavor. Ma le maasima e leise taste e leise flavor. Ia e tongi fafo a. Le fai mai iai le mantai o ilima a. Iwe tongi fafo e solie vae ma solie ta vale a jaua a. O le fiaule na ia mo le tamitia unga uma taito o tasi i le bo le aso tofi a. Ia o atu ia vea o tomani mazima o le lalolangi. Ia failo atu le matango fie o le tua. Te tonu ia o lo mafuta mai ia tamitia unga ilungo o le tato upenga ta failangi a. O lo lato mo li maui le sosia o le tua lo ito tonu o le aonga le nei a. Ia lea ua tapuni le lea ua watua lea onga ile tolu tolu vayazo ya to amatalia fo ile onga ile masina fo a ta tonu ya o ilava ila to e fa pea ona mafuta mai mafa longo longo mai o mana o mia sha onga ina ia fa lau tele le a we know le upu le tua o le onga tonu lava le e te afio mai su mai ai a se ia wa o ita to le upu le tua a lo ta to ye ile vai te mile nei fainga ta le lua ono lua fitu lua valu lua iva o le si fesh le ale tu e to tonu o le paneta le nei o le lau ele ele lo ta to yai a le to te lo ta to e e ta to te le o i loa le fesh le ale tu le ya fanga solo tu yai ta to wa o to tonu lau le a onga le ia o lo o fa pe o na o wa o ai le fesh ale tu i le paneta le nei a ya o le a onga le nei a o ai lava o fa longo longo mai le nei julai fi a wai to tonu le a onga le nei ia fa so ta i le Facebook page a ma tu a vai a onga ya ngafa tine tari ngafa ya mese fo ya le tina ya fa mo ngafa fa so tai zo wa va noa ile si ya onga le ya fa nga solo ne ya mtau tia ya bol mau ta mai tia onga ilungo ole CRN ya ile matau tia ma le loloto le upu ale tu a tapuni le onga ile pol na fa mele message ta ma tu fa ya onga wa tu ya o to wa masima ole fonga ele ele wa tu fa ilo tu le feleva le tu wa wine to tonu le onga le nei a yo fai lo atu le upo le tu wa wa winai ya ve tan jo mama sima ya ina ia fa manui ai loto fo yo nisio ilanjo ofia mau le upo le tu a ya ve tan jo mama sima yo o lo ye le flavor le tu a ya ta la ya tu le fina ngalo le tu a awa ale se flavor lo mol mau le mata yo lima ale se flavor ya ofa me watong ifavo ma solo ia vai ma solo ta vale longo hingele o ngal ma sima ga ko a yo ya te tonu ya ole onga le na fa so tai so wa no ima tu a fa ya onga ya nga fa tene dari nga fa ya me se fo le dina ya fa mo mo nga fa ya pe ai nau nau le upo le jua to e fa lau jele ya lo si la via maro mala mala ma ile afia nga ba ia le jua a au ni sina yo tato tato fa zala longa ya o tonu mai le tato le tato o visa a au ne ngalo ya je oe a fa pe te e te malanga i sa mo au ne ngalo ya je oe a yo jamma o le vine ma tau jia yo le au nanga le jamma o le vine i sa mo a yo e fa mai ya e fol au nanga a
a o le matua I mautu mea uma le leile faatino ina le ai so stress vai lele pe alatu I Samoa na na e fafso tai lava tamo le vine o antu ia watu mai le lozai le malai va lele ia ona e vaeva lola ia lele matango fi o Samoa a awa ne ngalo ia nje oe fafso tai tamo le vine le numero le telefoni ia o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia malesi telefoni ne o le fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa a fa peo ea lala ya tunu ne ya tano e vili le plus ongo valu lima ia ona e vala au lea I telefoni le na o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono jasi valu valu jasi fa ia ele na o taa vale a o lo iaimo mo tamai taa vale la iti o taa vale feo lolo lima nufoa ia o vene ta se fulu lua nufoa se fulu nufoa ia o four wheel drive a ma naia taa vale ma maa le tapena ina mautu le tapena ina ele ngan tai ta vale ia mo meo fale ie a mafutanga vo ia a inga io mai kalesia ia e tol selau ni mas fulmo jupu tanganta e ofi te tonu al fale ie telele na ia e fo ta mai fale ie tele to inga fale ie ia e fo manu foa ma lau mafutanga te tele mo meo reunion o fala velave tu dupu tu tonu a inga ia mata utia au nanga tau ngo fie mo o Samoa fale ie o lau o nu foa ele ngata fo ile na a o ye mo meo masini fo ie fa lau le leia lo fanua a fa pe fo wa mana o e sua lo fanua e kilini lo fanua ia o lo ye le masini au nanga na jamo le vine mata utia tau ngo fie tele le tau mo o ia fa so dai ia le numele na le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa pe ai fia malanga I Samoa ia mo meo mafutanga ai ngai nufoa ma laulau ia mafale ie ale ngata le na ia o taa vale te fealua ia I Samoa taungo fie le taumo oe ia male masini le nae faa laule lei lau vanua io I mea e te fina ngalo ia au nanga na jama ole vine ia ale ngantai leo le talofa karento ia loo tautua mai ai le fitalenga ia sola Philip Hunt awene ngalo ia te oe fafso tai lunga o langa messenger o loo iai le sunga ia sola Philip Hunt ia fafso tai souza e te tafauvau ai Samoa ale ngantai le na ia o le tafa water chips wo mole maule ile pisinisi le ale tafa water chips mtautia ia esel manta ngo fie to ma male meta pena ai lo fonga tau mafa ma na ia ia o uta I vai jele o lo yaile le fale javale ne o talo fa carento ia male tafa water chips o lo nga usi el mo me o le talo male fai ia le tafa water chips ma na ia ia ia ai asia si sa mo o ne ngalo ia jo e vala au ia le fitalainga ia sola Philip Hunt ia mo so sa le talofa karento ia a mese fo le tafa water chips so woso ia ete sauma oi nei antunu ua ia le ngantele na ia ofre java le tamo le vine wolongo longo ala na tautua I Samoa le tau ngofie le leina tapena ajo ajoa ia fa so jae ia le messenger peta ngafa tine jari ngafa ia ma telefoni fa bea ona laulau atu ia te tonu ia le ne jula o le tae au ia olo fa ngā solo wa mai a voe ia le prayer walker le aingo le fia ngainga I tu e whao le gelope ia e fan talo fatu ia le tato talo fa mo ia ma lo ngā lulue ia o le vala winga o le calling and purpose from God wa wa wina I tato I le tato wa onga I matua fai a onga ia le tato wo le tala I atu ma fai tato ma soo ia ma fai loa ma tala I anju le vina ngalo o le jua o lo ta dia lo na vina ngalo I tu tonu o le vionga pa ia le jua ia o atu tato e fai tato ma soo ia vi ia le jua famonia le jua ia I ngā luenga mā tango fia mā ngā luenga lelei ia fa pēa ona tapena ina le nei tai au ia I mō meo prayer walk ia vi ia le tua fa fitai ngā luloe I le tua ia mō lona fina ngalo a ia tai tonu ia tū lunga te lue lue mai saa saa a au fa fia fia atu le tātou tā lofa vā mō ia oi fo ini mafutanga fo upe fo le wakau noko online gigi a ia ute popole a le hi ia masezi e fo fo e lavai le ala mea a ia o fa isi ese fo I fa isa isa fo I la fia I le tai au ute popole a la tua u malelimo lau mana mea sawia a
wia yo ele ai se vai fo fo wa na ole tua e fo fo fa fi tauli a yo ole upo le tua tala noa lo ye la nganga pa ye totonu ya nje oi o ingai au mai ai le langona ole alofa le langona ole loto ma wa lalo ye e fo fo ai fa fi tauli totonu a inga ma maftanga a ya le teme le tanto ofisa fa zala lau nei ya wan to es fuma lima minute dale tula iva to es fuma lima minute dale tula iva ya dale iva ya fa mutafo le au nanga ya le tanto ta lo fa mo ya te o e sa mo ile ne jula ole ta ya ya tu lunga te lu e mai siva siva a fa te e lo malili ile ne jula ole ta ya.

le masina foa ya wane ngalo au au nanga na tamo le bine nu melo telefoni fa so jai yo sau ja vale bo so sa te fa lua ye za mo ya po fale ie o lau lau o le masini vo ye fa lau le leia lo fa nu ai za mo ya o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva po le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa yo nu melo na tamo le bine ma tau jia lana tau jua malanga au au nanga i za mo ile nei fo i vai tau o le o langa aia por fetarenga ia sola o le talo fa carvento fa so tai le messenger sola Philip Hunt ia o ilunga o langa messenger ia ai mesio le tafa wata chips a o ina ia o lo o lo tau tua mai ai le fetarenga ia sola mese o le au fainga luenga lau mancha fia fia o le talo fa carvento ma le tafa wata chips i vai tele i sa mo a ia tatou fa salonga fa pisinisi le na o i lavo fa fonga fonga mai ia le tantou lunga o penga te failangi ia fa lawi loa tu fo isau pisinisi ia valau mai le numero a telefoni o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia pe a fa mana o fa fa lawi loa tu ia lau pisinisi ia o se au au nanga fo i mo fale ainga o sui sui ia valau mai fa fa lawi loa tu ia ilungo le tantou ta lofa fa mo a ia awa ni ngalo ya joe le talonga ma tau jia ile afia via na nei ya le ofu sama sama lea a ole tama leo matangi pole tama leo afa a tama leo hurricane tau jia a ya male au malo ya le chief awa ni ngalo ya joe mata mata a wa aila le fainga le hurricane nga ngi ya sorry chief a o hurricane all the way ya awa ni ngalo ya joe mata mata le talonga na a o tele lopo la le jaimi o le jaimi ni usila po se me o le tolu e ya o te leilo e tonu o stadia po lal jaimi ya e fatau nu wale ta longa lawi loa ma tau tia a ole tama ole hurricanes a ya o nga wa uwa tue tatala u se vai laka pi a ya ufai mai a ya ile tina le inga uwa kue alwe laka pi a sya ue alfai ngalu inga sue me kako kupe a awa ni ngalo ya te oe a ya le ta longa ma ta inga le na ile fia fia na nei ya ole hurricanes ya ma le au malozi ya le chief a ya te tonu ya ufai lavo e maome le tatu por kalame ya fa talo fantu ya isi uafine ya ya mela ya ale fa peona mafuta mai ya moa a mela ya mole ato lo fanga le tatu por kalame ya isi o jama ya mesefo isi o jina ya mesefo le tatu wa inga i fale alili a ya mesefo i ya isi o jina ya nofo le lei ya mafuya lo tankau ya mesefo mai tato ainga anjoa a ya mole atu alo fanga a le te mile nei ya lo fa longo me o tapuni fa le tupe i sa mo o le kwe ka ko ni tupe a ya mole atu alo fanga le tato por kalame ya na yo ainga u malava fa pe ona mafuta mai i mata utu fa le alili ya le ngata vo ile le ainga lo matua ya ole tina ma le fa nau ya i mangi yangi ya ya le ngale le yo le tua ya fa so so ni atu vo i ya yo ya o ne ngalo ya i tanjo a e te me lu ya i tanjo i fi ta mo finga jao le olanga a o inga o lo test dai kan tan to we len tua bola tu ai na fa tu tua ta to fa tu tua ya pe fa tu tua fa pe pe fa tu tua te le fa pe a yo to fa to funga umma me umma a ya te tonu ya to lima minute fa fa mutavo ya la wa ngal ta to ta lo fa fa mo ya o to tonu le nei official fa anja la wa yo ma umma le fa fine na ta ta la le official le nei ta yo ya o le ta le iva yo mai fo ya isi atu nu ya fa tino vo ya la to au au nanga a ya ole ofisa fa jala lau nei e lua su fai tu la le tau tua ma le au au nanga a ya au maila istanga te fo ia record la to por kalame le sau le vave au le sefulu lua ole lua ole tolu a e record ya au maua le na mate ta la le ile ofisa fa jala lau nei ta ya uma ya e live to le ta to por kalame a ya te tonu o mea uma ia a ya na umai uma tonu le aonga nei a matua fai aonga na au maia i fafo ya le ta le ni fo i fa unga ina fo i olo ufantau va ya olo ye o e te loilo so le wa ul tangan cha fa sala lau a yo ya mta uji ala onga le nei ya wa onga ne au mai fa fo ya le cha le ni sai to tonu ya ja u ma lo u le lo a mai la vai lo la jiji e pe ola vala win na ele jo ya remia a ya remia no ai te le fa nau mai le lalo lang le nei wa vala win o ol perfecta i to tonu al manava o lo o lo china o ka se mata uji a yo ya ila o ila vai la jo fa pe ona ma fu ja mai le nei jula e fia fa la jelle ya le silavia le afiongo pa ia le tua au ne ngalo ya jo ya fa fisu jai ele messenger pe cha ma jo fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa ya mese foli tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya mo show wa noa ile sia onga e amateria ya yula ya ila jo